Kukolea bana Chale nyadi la ajirawa ya chama tigati dawewe di isi mnyawa niya Ewa niya piyata hidi ajirawa chama te Kuluwe chale si jom jomine chale lanya Kukolea le jana magale Kuko ti jolea bana te gawe nyala Ma imi nukha we yuwa jonge Meso mi loga ona Kuko ti jole lia bada te gange a Chumbu ya bomba chi si hui Minu oe Uipa yo da gang Mange si hui Mimu ti joma ji du me so ama Yomu oe Mijama o me so ama Wisa wisa e genya

ma yi hwe nti mmanya ko nyi do manya shinyi chidio aso tsa nyi shi pato manya shekh shanga kha yi kana ga ya ngo be nyi juk ju sa shi eto ba ji ga pe go go lo ko te ma do do go no ko te kho do wa pe ya ngwa sa tsa kha te te do do nti wa tsa wa da za ba ri ho ma ya nyi do tsa wa da za ba na so za ni shi pa la ji sa tsa te tsa i ke do no a wo sa wa da za do be ni e te pe go sa tsa da mai ko wa kho ku zu gu ma ge chu chu ne ma chu ne chu ne ma ti pe da do wa a lo yi ni po mo ni do do nti me ye ni a le be be ga a so sa nu gua sa tsa tsa gua shi mo nga ti na ni do alo kho chu do mo chu chu cha ma do mo po nu gua ngwa la ji che ma shi chu nga ma sa ba nu ngwa ka na ga la cha ma nu gu ma ngwa na nu ku zu chun nyo ma ngwa ka chun nyo ma do nta nu ngwa ka ga cha ma gu ma ngwa na be do nu gu ma gua za ni ga la cha ngwa na be do ka na pe yi tru ma yi tru vo ma kho chu gu ma la tia la he e te mea kho sa pa tu ma la kho sa pa tu ma nya yi tru la zao ben shao ma yi shi nye ma kwa ma du ye yi nya tsu tsu te za nyi lu te ke nyi lu nya kho sa pa la jua ben ho ma nga e te mea yi tru la ga ge nyi yi tru gu ma la ma ge nyi shi te kho chu shi shi ngon nungo kan ga la cha ha te bea ga zo te bea kho sa pa ma nye no wa ju nga nga ta ni wa ju ju ti tro ti tro ti ti la khade ro ti ti shwa a wo ti nya shin da na ga ga ti ti bi de ya ma shi shi le ti bi ne wa lo kan ne se ju ro ti ba yi ge ji ga ma zo na ti ma de im da la ga ti ba ro ti ni ngo ti ja ro o a ti ti ge yi nya he me shin ji ma ma nga ale shi wa je ma ma nga yi so ta ma yi ju ta ma nya kho sa fa wa je nya le wa je ngo be se ho ma nt me ti ni te ngu ja lo sa ni li ni ngu pi ya na kho sa fa ge le be do ngo te ngo da ngo wa yi da ngo te ma chi fo la do no da ngo te ma wa te ya shi te gu fo la do te da ngo wa ko kwa wa tro ni de ke yi la ju de ge he eto be to wa to la be ni ju de be no ko sa fa be ta kya ho lo ye eto mama mi